0: Binta Umar Zango, ungozoma da take zauna a garin Zango ta ce ta sha ganin mata masu juna biyu ko jariransu suna mutuwa yayin da ake garzayawa da su asibiti musamman a lokacin damuna. Ta ce munin yanayin hanya a wasu lokutan kan tilastawa mata haihuwa kafin su isa asibiti, lamarin da ke jefa jariran da aka haifa cikin hadarin fuskantar matsaloli.
1: Mai ciki ta kama cuta, kamu mu je gezawa ko ta mutu ko jinjirin ya mutu. Idan mun yi bela ko ta mutu ko jinjirin ya mutu.

0: an tafi ta haihu a hanya mun tafi ta mutu a hanya mun tafi jinjiri ya samu matsala ko ya mutu a hanya shekara muna samu kaman mutum 15 ko sama
1: da yake tabbatar da hakan shugaban masu tuka baburan dan sahu a yankin Muhammadu Sani ya ce ba zai iya kirga yawan mata masu juna biyu da suka haihu a cikin dan sahu ba yayin da ake kan hanyar kai su asibiti
2: a kalla ba kasar ba akwai mata da dama wanda sun haihu a cikin adaidai sahuna sakamakon matsalar hanyoyi zuwa jinkirin zuwa asibitin ko kuma gajab-gajab na hanyoyin
1: baya ga hadarin da mata masu juna biyu da jariransu suke fuskanta masu tuka baburan a Chaba sun ce munin hanyar ya jefa rayuwarsu cikin hadarin fuskantar hare-haren masu aikata laifuka wani dan a Chaba a tsallashi Aibu Usman ya labarta mana irin mawuyacin halin da ya shiga bayan wasu mutane biyu da suka yi kama da fasinjoji suka tare shi sannan suka kwace masa babur din sa wanda darajar sa ta haura naira 500
3: gurbatu sai sun je gunda ba kadan da zage tafiya sai su yi maki ka su dauke karfan ka ya faru da ni har so biyu 1300 na sai shi da 40 daya kuma 235 masu dukiyar suka hakura dalilin ita kaddara ba wannan ba ta iya hawa
1: noma dai shine babban tushen samun abin rayuwa ga mutane da dama da ke zaune akan wannan hanya sai dai wannan munin hanya ya haifar da gagarumin koma baya a fannin noman yayin da kayayyakin amfanin gona ke daukar tsawon lokaci kafin su isa kasuwanni Ya'u Yusuf wani manomi da ke zaune a garin Dan Madanho ya ba mu labarin wani lokaci a can baya da manyan motoci ke safara daga yankin zuwa kasuwanni wajen jigilar kayan amfanin gonar da ake nomawa a yankin
4: masu gwab su suke daukar mana kayan nan ba hanya idan ana kai mana kaya a 20,000 sai mutum ya ce ma 30 ko 40 sakamakon ba hanya aka san haka ba a zo an daukan ma kayan ba sai kaga kayan ya lalace da motoci daga karfe 6 har 5 na yamma yanzu bai fi guda 10 ba mota wacce take guwa
1: matasa masu sana'ar kamun kifi ma na fuskantar irin wannan matsala wani masinci Salisu Ado mai kifi ya ce da yawa daga cikin masu sana'ar sun daina saboda kifin da suke kamawa yana lalacewa kafin su samu damar kai shi kasuwa
5: dayin hanya ya sa mun dauko kifin kafin mu je ga kasuwa ya ribe wanda suke harkar sun daina sakamakon ya lalacewa za su kai mutum 500 ya mai girma gwamna ɗan majalisun mu da ciyamomin mu da kaso da muna roƙon ku taimaka mana
1: a ziyarar da muka kai yankin mun tabbatar da irin mawuyacin halin da masu bin hanyar ke fuskanta inda manyan ramuka da kwazazzabai suka lalata sassa da dama na hanyar tare da lalata gadoji da dama da suka hada hanyoyin ƙauyukan da suke yankin daga ciki akwai gadar Bela zuwa asibiti lalacewar wannan hanya ya tilastawa mazauna yankin amfani da hanyar ratse ta cikin daji domin kaiwa inda ake so daga bayanan da muka tattara mun gano cewa an gudanar da aikin gyaran hanyar na ƙarshe ne a lokacin tsohon gwamnan Kano Mallam Ibrahim Shekarau kusan shekaru 24 da suka gabata yayin da ake gudanar da ayyukan tituna da dama a sassan jihar Kano ciki har da hanyar Chalawa zuwa Bela mazauna yankin na roƙon gwamnati su ma ta ba su irin wannan kulawa
6: a cikin shekara ɗaya nan zamu iya rasa kamar yar mahin kamar guda 10 da wannan yake an kwace shin gaba ɗaya da wannan yake rauni aka aka karba da wannan kuma an mutu an karba
7: muna ganin ruwan sama hawa hankalin ya tashi wani lokacin sai dai kwana a wani gari ma ba hali karso garin ku sannan yan makaranta mu ba sa iya zuwa makaranta sakamakon hanya ba kyau
8: mun yi kukan mun gari
9: akwai kasuwar Babawa akwai kasuwar Dan Madanho akwai kasuwar Bela ita kanta tsalle akwai kasuwa a wajen nan amma idan aka yi ruwa kasuwar ba ta tafiya
10: mai girma gwamna yayi aiki daga Chalawa zuwa asibitin Bela titi ya tsaya iyana ku da muke wannan fafutuka ina aka ban mu
11: sai dai mu je cikin gari mu gano kwalta mu dawo gida in dai aka yi mana wannan aikin nan to mu mu saukin mu ma za mu rika kwance muna bacci
1: sakamakon shakulatin bangaro da gwamnati ta yi da wannan yanki mazauna yankunan da abin ya shafa sun koma tara kudi a tsakanin su duk shekara domin gyara wasu sassa na hanyar da kuma samar da hanyar agaji ta wucin gadi ga masu amfani da hanyar kamar yadda sakataren aikin gayya na al'umar yankin Ahmad Coach Dan Madanho ya bayyana mana
10: akalla ba a kasar mu sai kayan aiki iya kayan aikin kawai na miliyan 3 wajen sayan buhuna wajen sayan maramaru
1: da yake magana a madadin al'umatan yankin baki daya Hakimin Dan Madanho Tukur Adamu ya ce sun tattara bayanai kan matsalolin su tare da mika su ga hukumomin da abin ya shafa.
12: Mun yi rubuce-rubuce har mun gaji. Gadar da ta taya daga Dan Madanho ta shigo Zango. Sai ka je sai ka garami ne a gurin. Mutanen da suke Zango tsalle suna son su kai iyalansu gezawa. Idan aka yi ruwa daman kawai sai dai Allah ya ji karai. Mun dade muna zabe kuma har yanzu ba zabe mu ba. Ya kamata a taimaka mana mu ma zabe mu.
1: A nasa bangaren kwamishinan ayyuka na jihar Kano Injiniya Marwan Ahmad yayi kira gare su da su mika koken nasu ta hannun ma'aikatar ta su yana mai tabbatar su da cewa injiniyoyin gwamnati za su duba yanayin hanyar domin daukar matakin da ya dace.
13: Wannan aiki na ina ne? Ina lokacin gama ne kamata su tafi lokacin gama su suke complete. In ma ya kamata a rubuta mai girma gwamna a rubuta mashi a rubuce cewa da akwai wannan guri kuma ga yanayin da muke ciki ga kuma wato mun kun muke so ai mana sai turo mu kuma sai mu sa shi cikin tsari. Dan sai an sa shi cikin budget sai an zo an yi procurement kafin a je a fara aiki.
1: Mazauna